Ok, diamon lan men, mwen mon nimeyo yo kompare. Alo dalon, besi sa gabel dalon mwen pa oule.